Assalamu alaikum sa tunge tonbe watan gumna kiru jamdi sappo be minti gotel jottodo ha suudu radio wakatoru wakati ngamodo nan go kubal yumbe fulfulde ande bo min so wi'a siddi mi joda ke so micro be hudida be dido ha wakere technique agidiri go ber e nonon be Hamza Hassan kambe ben beretina wakati ngel be ketina suudu radio be fulfulde nonon on aino kutino do huwe suudu radio kay mo me jittitarum kay woni balu office ana stirde to amma fodo kam teskon ko woni nyana ma rende nan be ci don be gimon gol be ci bani na wakere technique ngam mo inon jonde modon nanen ko wolji di tammi wadan ko ndero katiji sedda

Kiri debe ni ki masan non kavi kenan kales ke he la baravi nagat maga do en fetna wa la baravi nagat maga dgan dan je ongai ni ke por de kamata ga farngol la fi jamen tan ke ni legendi fi tuda fi tu ngol de ken afuli dit ko yo ke la un fi e lema lin non kaf ke lema ti maga funa ina ke nam ligen ya lema ti em lutun su he mo yumala radisson blue wa ken lakna da gada ken garam ga yal makina distan na la kay digo mi sanglo sel regulo fo man la khlaqi ma entreprise le bo ay sum sa kwat len ya le bo ke sa na ramis ko hel ya le bo kay sa wi gul ya dana cha jan gani ke ngada vi lema aqali ay hay dinet non qafi ke lema ke super egal vi tina wa ken ame na gada vi chat lan gula tilma qargan ma mit doni ken gu bisne gula talaqi en la rendu hum tu da fuq bi dunyat ke timalum nano ma fay ma kalfitan go naram sko li marani nam guta wa qaim lakna da gata ma qlo kami en akal de go che go entrik tis sangol da fi fuq ma ma jumal atnora en fuq mu fi nakat ma chole so go ko tu lema tlen kalumo lema yawuru le bo lema ni ma chumu le bo go lena amna chajan ga ni en ma pam ga kafi ga chede ala ni zile uman hile mai awa kena gulei tu fituna da kan nisila ngolo ke ngade fitima nang san tum go funanga a kan ngati ngade fitina de liga ni kan onlong ga na mi kotma kotamin ga ni lum de tiga na mi tu eta gamuna ga na mi ministra na fi telera ga gi bolo fanga maji ga na mo kal de mo ram dale lop nam ge fuli ga nei mai nei ka vi mala nisi salumin de flanga de nang tum de ga mai gudi ga onlong ga nei rong ka fi chuwe irai lenam lopna maka lina gude kwatni vilenam na kay nam dala len gani nam sama lumina kay sama jogom goyo kayen jigi kay nam mala kayen jogom goyo mge kaf mo sama tina mge kaf kay ni ele bo kayen lima kodo me hebna mge kaf kay la len ne dre chuge hem wa lenam liwo etamon mi famo kay na mi ministre na ki bol fanga matie kay nam dala kaf kay ni amina la kay nang nay la kay digere dine putdi ku tala ina kada fay dawra tani digena la len la tuam tu nga anina manesku li hen asum si kan gusumu tumu mge kafi kan dia lumana da luman li gen ga faydan de mai luman nesku li hen kafi bu na ka na mi ministre ni la ka na la awa ka en nam da la entreprise ma ina kada fay tan cha jana kan lop nam ni dia la na ministre da la len si li lop nam hey tagamu ala ka en fuli nekka fuli bo fuli manjufta mi na kada fay chadi ko dala lima mais kala faidan naram wel hen ma naram li mara dom ga talam dana mait in chat ke digen ne fane ko dum ska ina gadbe chat tani ga ne nam lim ni fama nga mala naram sko li mara li ngal ni kisani mo ya mi ga kaf ke mara me na gadje digen mara dom ngulun ke ni ka en len kaf ga li ko itagamu ni si sa la ko fo la la ya sen am ni si ko dum to mo lim ko itagamu ni ku da bu na ke o en dan ga ministra na fi aménagement na ka en ma fi urbanisme na ga en sama jumala mo asile khalata am glan ko bidan glan turiswa ili nakla glaga am kalse galma gana fi nagad chati ka

Igede be ni ge masan non kafi ka ende do fantam saka se ya lena vi lopna sa ka lof bi role bo saka se ya lena vi sinena sa koto ali ne vi don longo ina sa kota le ga he danga kigede non kafi ka ni ge sa lomon le sa ko e hakka funtu ge sa jang mo to plan dona kaf ke gi de be sa etito non kafi ga ina ni figi bigi le ka kalon gal go jia ka la para fina tan jamu e met dom ga met lem gues ke sum sa gudan dere chues ti gen lo kam ga ma gidi rugo ber go men ga me Hamza Hassan Idris ka in sa ma mom yam lan fet ke mi bayon balwa subo ka in ni go man dele na la jo ko le borom du figi men no chapru mol ko no vi lo vindia sum sa ligi joy lon ki bol ka ya lon par balam ka ya

Assalamu alaikum nay sakani gite min diaga karkala wondi studio wada wonde fadore chari agna ko jandal karkal gite nana warnga munung sondu talame dina mi yomu sondu mo korano aji laraba ke narama se yenam korano lige kinne ke wakka ke hilgi ra ga dubki ha ge ra ka yom hala nagar do aje korale la felle pi do bi rekomando ngin ko ne chalo ge sabi som ko yom kala ko wasa kan namuna kan ite min diaga yo kërëm yo ngi kërë ka dangi dugum nak mutena bar nga mëna ngi sëndi humi yo kërëm na re mu ci rol la technicien ngi kété ki ngi ajay ko li yo day mu ci rol la lu ngi dan mo ngi lu nga duman lu ngi ci na agidi rigobert ay ton ma ci rol woni ngi ci hamza hassan idriss dran ki ngi ajay ko non do kabine technique awara yo ndi regi dan sene ko mu ci rol la nga dum lu ngi ci nga bala subo fils dan ngodan mo ci gal leena ja ko la ndi regi dan tan lu nga fi habar nga sëndu tan metti mi nga ci ni ko rego ci ri nga way ya ibrahima mamad nga fi galu gëre kam nga mu koy mëno mutena bar nga mëna ngi sëndi yom nga mu koy mbor gnaw lu ngi ci nga hamza rentan na ka sa rawi ni bindi ki nga kan nga ngir wadum koy mo ko bin technique

0: nda ko tanga yen ki ngara mas dran ma awal garan wa ga yanda awal garan wa yonga so da yanga yaka gedam man yimbar gono fo ngama no man yiro dam no gam paro fo yo ngira ding de da chag mi ga unge kere yen ki da mayu mi ga unge da ya dran yu nga da yiro ga mi ga unga dran go yen ki ngara nda kal kan gi char ga partener yonga yo terne ja yangu gite gay chu bendo isa nanga ngi ding yan nga ajum no fayda aga man ram halama da ya wolgini da ya haga haga du ki hagu tolora ngi wolgini fo yo Ground Cowlinga dio, Torolla no Jitulum, Josephine, Yo, dear Mongolang Dinki Kerakan and Dan Robodio, the Jona Jinga and Haya, Jio Dingrea, is the Igre Tadabag and Dosar Vikrana, Gridingiana, the Ejamurangala, Agunda Hagaduchi, Hagarakayo, Wundi Chagakin and Ma, the Jingarangi Kerakadayan, Gruolgini one day, Dai Chagakin and Gedanga for your, the Dingiana, a piece of Ajar and Kachalagriante, who he got a new ingredient, the Dingita Chagam the Cowlinga.
1: Yego makoyma no mukorana handu makoyma mukorana handu ge dai namru go manaram hallama aga wonde commissaire angel lamba gettia ha wonde bundum nyamena handu juru yaje je pelen ga dai ya hepi ga nangi kede kada ga manaram hallama wunni dai ya lugu ben lugu tani ga tarka jo singa dai ga wonu singa gum hore dai ga law ga wonnga dai dan go ga dugan go ga nan lugu nyimal lugu e ngi dai jingaran go juru yaje ga dai dran go je peli ga yepi ya singa kede kada yo mi go nge kede yepi yo mi go ko langa dai dran go dawni ka jora urni ni lafia yenge da yimi yonge kere mi go santi yenga ay kulgere da lunga kul directeur general nge da ya police national yenge lungi changa tugu tigo maide yenge da ya churu dan go da ya mi go nge kere yonga ya chono wuni lugu siyo dan mungi inan lugu nyimal lugu dan nge kan nga di ayin wa kulia yoy ga ronga chono mi unge da yidrani chal kajo si yonga ya gaw dan nga da yidan mungi di muhim gan ma kulia gan na pal lagre wunde kawali ngan mo lungi changa tugo tigo maide yenge agam narum halam woni lugu siyo acono dan mo mangi anni ciringa wuni malle yenge dai ding dan wona cega na balla gra wonde man ngana gre abar ngam no tala medene mi gusan du kyan haram se na gakkin ki waka ga luki agi ara kana na bala saka ni te mindi fa ki kiya gabal ni ngana balim ko borno lungi cyan ga hamza gre ntal no no kaset ay mindi ki gakkin no halu ro mo ko ya munoro belin ngam na gra abar ngam na gusan jo kabin technique

0: assalamu alaikum jaman dena di nyamena fada radio chadi ya kokal kal gercino na fu radio ndara rona la barnde ku ya di kingalla ise kin tawdo adi kina september dayna ko ngu yakku sakine dubi indin findi lukko arab kon klare ki injin jirnda de ay taram nasaram mane akide en jadda yaron to chap charo na di chiya wuro duskarada kabin tekniki ndi agidi koro kin tingandi ge stajer ngu indi reji dantan inde balwa fis koro jirado adi kina technicien centre meter gredi ngis nyemba halni ne na ge da fi micro ndi ashta bakar musa koro wati samru daya labar nde ku ya di kingalla ise di kranu jodukuna fannin maru labar adi kranu jodukuna fannin adi kabin technique leni na agidi bikedo adi kina billaya chodu sodu ni kirni kabin technique bikati na jamai krincha kam karkudu ba pro molinga sofanchu
1: ya pansuni do ara pamoro ci do luwara da di meyi di nan la di kunje kunje ko sanki nyalo ka vire ko zanda ka ko pe suran ya puro ci nan ji de wan bi ci ko yilo ko sa ni se se ri di di o di wala kalam ko la ni jor jor di di o di wala kalam ye kalam je ka di di o di a ti sun sun do ja tanga ni jor e wala la je wa musa ba ibrahim ri di o di wala kalam ba de te ni di ki ba wala gile mo ka
2: Hola.